Salilok kutan ay sábado, takatihonili sa il misterio, barko itakakaya, chirishtish tu amlika ko Jesus, salish kung kabali kwa San Jose, lika na Santa Maria, arina kahultika, lishkach inal ut lishkihik lika ko Jesus. Salis sa il misterio in, nakahultika, lishpa baom lika ko Jesus, ho aralali Dios, ut lishpa baom lika na Santa Maria, Nazaret, Hoshna likako Jesus. Sebli sa il misterio sahwi, takakireta naklish yuam likako Jesus utish yuam lishna, aan hunahwi. Hokanahwi takakiretal, nakmakaj ah chiruli Dios. Shban huli ish kimako blikwing, utsash kawaeb shkabichal, shchalikamk. Utshban hunjik li ish kshtyolali yuam saruchichoj, utsash kawali yuama in, Utsash kawalish na likyuam, neke yola kwichik ebli kristian likamena kebchak. Lishkultikankil ebli sail misterio, tishk eish sail kachol ut tishka kubresi kachol salipa bang. Utlish tihoninkil chik ilasut litih sa kach urat maria. Nukoshten achish kie balre likana, nak hual us chokre, nak nukhenak chirusilaum li Dios. Kwang li Dios rikin, ut li Dios rikin anah kwi, Lisiarik in ushtyola rekakolban lao. Rik ineb li sa il misterio. Nakat ama jiruli usok tesimbit ish. Renak chishtya bata sa kapen. Renak takamata niyah kwi. Li rosok tesiyom li Dios. Hota sa katyuam. Hota sa kagamig. Cheho kanbi. Kahultikak chishkunilain sa lishtikunin gili sa il misterio.

0: Pendil sa il misterio, resh wal dikangil na kliyos ka holbeh o siyag sa iskong siya kalil kalok na Santa Maria, shba rusil liyos santil mo si eh.
1: Salika misterio ha in nakakaya. Nakcharo naklika na Santa Maria kis sumeli rahom lika kwa Diyos. Chimak ashiw. Shpa nakcholcho nakwan li santil mo si ekrikin ut aniki ek asinkreli chapil na pek ain chis sumenkili rahom lika kwa Diyos.
0: Ali santil mo si ek kinuhakwi li tuk ishk sh Maria uchihokan a anik a gishwak chis sumenkili shbokbal likik ekreban likana kajukwa Diyos.
1: Hukambi, Katsilya krish ut kakawshla krish lishtu amli kana Santa Maria. Sa lishtihonin kili kasantil misterio ain. Chiho kambi, katsilya krish ut kakawshla lishtihonin kili kasantil rosario ain.
2: At kachukwa akong katsatsusha usilatin ang bintalaka ba chichaltala ni makwal kong kilal chushtarin kakwak arin saru chichot chosa chusha. Chaketa kong nakakwa chirlal kutan chakwisa chakama kolong kuismak nishmakob chaku. Mga kanat na israeli ikshaw kulak manchuro di maus ko kan. Sa kacholat maria no kanakachisantil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Sa kacholat Maria no kanakachi santil usilal kwan ni Diyos akukin usilatin ang milat chishben shte palish usilatin ang milch su Kristo la akwal.
3: Santa Maria lahat na Diyos ikawayos kamein lahumak ikyong su kamiko kantasho.
2: Er kusim bilak tashak li Diyos sukwa bech, li Diyos kahol bech ut li Diyos santil musik eh.
4: Chanchak rosa stigla hikan akwa ang kunilik mong eh, ang egutan ko kantasho.

Chubacholeh bilis panuom li kana katyuka Dios, rikin lik aruyoko chish kebarreta chis lingil rish, charunak rikin hun li sahtu ish, shkotun chaklish nimalish kwangilal, naktara ta siyak ta kulung salikatyang hun lah kolonel. Anayin lish nimaru li nakakaya sa li misteryo in, rikin lish tuam li kana Santa Maria, lish tuam lish hunah chiala li kana katyuka Dios, nakish kailak si siyag sa likatyang renak tak ulong klikol bayi. Ani ba ini linakayag a uchikyal ing agakwi shkabi shkutun ban chikyal likakulbal shuots akong gakwila o chikahunilo.

0: Jesús arrochos li Dios, nachtio chachiratin en kile blachtej o kueb li tishil kuim.
1: Irek aum li nabeg tukwa beg Dios rik in lish taklankil chaklish hunach chi alal. Kik utun rik in li alal beg a in, nachchi taklambish ban li santil musik ech, nashtikib lishk angelankil ru, ho charu chakrabin bilhkwi. Aut lao, par nakataw a in, anina teng angkere nak nakataw ru, Lishk angelan ki li simatan dik ebilike?
0: Cholcho na sa likahong kabal rikineb likana katikwa. Sibana kaya waan chalen chal kakachinal chistikip kakambal sa lisanti iglesia chikutbal chikush bayli kapabal shishbano chakke.
1: Chikokan bi kyoko chirek angkil sa lishtikonin kile ka misteryo hain charunak likani mahkwal diyos likishk e chakke halang halang chimatanek. Kak angelakro. Koksiak chokre likakwa sa likasan di iglesia katihuniak bi chianchal kachol.
2: At padukagong kasetro siya o sila tanang mitlak awa chichantal na kwal kong kilal chustil ni kakwa arin siro chichot ko sa chosya.
3: Chaketa kayo likakwa chaklal kutan chakunji sa talikamak wala kuishmak mishmak ko chukuku utmak na tanik sariyali chokolak manchil na mausko kanta siya.
4: Sakat old Maria nukin katsuntil usilal kwan diosa kukin usilatan ang pilat beste pal isk usilatan ang pil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin lulakma kos katyuam kos kami kukanta siya.
4: Sakat old Maria nukin katsuntil usilal kwan diosa kukin usilatan ang pilat beste pal isk usilatan ang pil Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos, siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsuntil usilal, kwan Diyos akukin, usilatan ang pilat, beste pal ish, usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Diyos siya ang Diyos kapin, lulakma, kos katyuam, kos kami, kukanta siya.
6: Terkusim ilak, tasyak li Diyos, chukwa bek, kakol bek, ut santil musik ek.
7: Chancha krusas tiglaki kanak kwan ut hunelik hong ek kutang kukanta siya.